ne apeyo akong dari e ka jo lo mre ja ko tama peyo ne apeyo ingo yo beno ye ni nga ga ne ko pono ke chi ajiwi pani e ni o aga.

Emi sa kengo karirio da da ye. Umeona an pepe ya. Umeona an pepe ya. Yora racho to la mana te nyomu kongora. Lao ngon mula mune meo duoy kum shim. Lao ka ye lo ni ngata do kamo. Awang fie do baba kabara riba chwe di shim. Tunyo al gupe.

0: Sana ko buni shigo biru toti mena mario yin nyomi de guapo pingo. Pien tuti lo shigi pini nyuali yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiri te nyuali tinu te gumu ba tido kiti nyari ye lo moro te nyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya mini li merpe koyi totwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. I will open the Kuboni Shigu Biru Totimena Mario, in Yomi de Guapo, Pingo. Pien Tutilo Shigi Pini Nuali in Shigilo Tutu Yua Pola Pola. In his little bit of Kitty Tenuali, you take Kumuba, Tito Kitty Yariye, Lomor Tenyamo. You need that of the other bit of Matutiba, Pingo. Pien Yara Tutu Yilu near Mini Limerpeco Yitotwal, Yara Shigi Mono Munumiki Kome. Mujeri mieri maru unu mon. Baba bear. Aniwa. Ania miiba luturi.
1: Kamu ni jo kubo ni mani shen shub lo moro po shiri pat. Kwanya lek bolu pinga kome runga miela miela. Ni diere le kobe kopa te ni diere no kobe to tere ni a. Jin koi shumi diere no abuoni. Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ba o kiri chonga ka di pijoro pe aneno atina yiri beri winya ni ajo chenga mi ne ho da ono ba yin ko be yete kamu yi jo ko bo ni mani shin shuklo mor bo shigi pat kwanya lek bolo pinga ko minu ngamiela miela ni diere re kombe ko bateni diere no ko be to terni a yin ko ishumi diere no boli ana woro ti wani shigi shuka kiranga de mako kiranga de oro ni pin mori atwal akaru ga o kiri jona ga di pijo do pe aneno adina yin beri winya ni ajo ti ngore mi ne go da go noro ba yin ko ba be winyo gar bari man inga da no nyoma choke tunga kelugi mor tara kelani i durro burra be wani na pe burra be ra kelugi en lo nya wora wora ma dong ko me chwe chunye go wi winyu karo bori ma imada o daye winyu karo bori ma imada o ko biye ni nyuma kelugi ra chunye pe ye shon dong yo meri gudi adine kadiango amen ni tupo ngo yori ki wuri deri yeba kaki ni diu ko motonne katina kono ana dago aju mwi dano pa
0: nena ba wele wele ye
1: winyu karobori mat imada odaye winyu karobori mat imada okobiye ninyo makelu kira chunyo peye shon dungyo merigu diatine kadiango amen gitu ko ngoyor riki wuri der yeba ka gini di ko motan ne katina ko no ana dago aju mi dano ko
2: piyum ye kre wer kwaro
3: mar me pacho
2: iti winyo or radio iti winyo or radio

0: Kara yiri le lo doka teke. Ni ore. Ti kar me nyual kere ya ba ye mie. Ma muna ana penyo jwaro keng ba. O keng de gero leng o keng te o lo koma. Ma jwara ana penye adora. Ye lo no no. Kara re yini nyoma kara no re mo ne dojo. Ane atiende me nyual le mora mara we te pito. O keng ko jwa nyobale na me bale yitote. Ken kau kuil, adoi kore ba ye capek. Ai te gira gira ba bola che umoho. A choka na chen, wia ti kena. Bala we so humba ya moria volume te cho.
1: Kami yenu miyo dahane. Nyeru biru te kubi ke weha wura lim nyehane. Amana nenu joint tutuan. Kwa wura pen ngwar rati odi.
0: Manyeru. Onu ko me yimele do ene ne ri wenya koni anya kara ma chwe chwe kwene kunu be da kera da o ke ngi jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo ko me giri yo yo chware pe yele chem da ye do yin a cho wa ne kan o ke ga re do chem o ke ngon ne ne ngir wae ka do che chiri wa o ke chiri ka do che do ba wa o ke do ga kara ma chwe chwe kwene ma nyi ha tuo para Para ne ka kira koba, kum kape a bego tino Ama nye ka kaya bero kwele shinda choray Mi shobe koma tere, menga bude do ataro Menga lila loki yelung, adwa gai piwa Kaya uyu chero yuru bete pere pere pere O nino koba, shonga nina gwena koho Ma nye ka ti pego
1: Ma, chwari ka duwa kong dang Ka chwari duwa dang kong wiki kare Kani shon nino na, dana ha

ya abiro amae no ko pichuare kero pali pulungu moro boti amo ye chamo veri wogi midiere eno ko beni ater matin mepu ujoni koran baga mkerbo atwali auction en chega chega ni mama wori auction ni koma ate u yer pala mera mo pier komiki abadi pulungi wogi kore bonu nuari mi te doki wotu on mo mi a jelo wan ko bijuare ha mi na jelo wan ko bijuare ni kore dieru no kene na be shobe bergina rasho amae ntawde ha bije ajori wori te doki gomji nu ko e ti charo ni ngo jara chel dudu mi a dego ha mati porra.

0: balo. Mire to angama ngia. Yini ka do ko kala mara puri no. Mire to angama ngia. Yini wa waro ko kala mara puri no. Mire to ura ngama ngia. Yini ka mo tiu tu kala mara lo ngia. Mire to wala ngama a wi di je ka yo. Ore ni mo uru di je ni bi ru uru ga ni mani ko ku jan mi uru wi.
1: Bella we
0: I don't know if you're going to go to

0: Sport Radio. Iyo mjej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyo mjej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.